Naka. Onobituziwa. Onobituziwa. Onobituziwa. Naka. This song is called Rosniviti. Ta ta ta ta ta ta.